0: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide tiji fako fiba deka. Ashesha mbina itungoni, wo yela fienu, ni imine mbina bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, icha abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu na abukaya, adina abukuroshi yeno. Ni ngunguti sono bina bufa maya. Nyini shi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfameya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngunguti songu tanalafienu. Nyini ti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke.
1: Togo bara ni biye so fe ina sarasara nzano akojina na sarasara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatarafom bukroka buka ye togo jama ni yela fie wono togo a chen krepo patiso bo ye fere EDST 4 mini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya pako togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togo ba jama kurwa pako jini nunu ni kurwo idi ngono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam pako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurwo fieno usiyo kumvie do na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nyini kumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jiman kuroyo kebo bukuruka iyoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanyeo
2: munda ba yaga raga ajun he toranam bi mi be da mo ni la ni be be gel ma bin du no ri ri in kere ni ru ndi e to go buga ba te gal banat mi na wole munda ba sa e torani la na du mi be da be mu ti to go na ren kan meg bi bu su go ni la ban la meg ju ri no nan nan ye ba tora nan bi ba ma o be ne wole du mi be da man bi sa sa le ni na ba da yin be men kasu na be be ra da ba wole sa na ba ra da ba ke ba to ba ku ku ra na e na ba ji ba hari ini le bala baade ina ba sakira wuro kere na rum satu ko kido ga wuro inde ndiran tumbo le ba kebal in ka kidi ba yi be no jodi bom na taskuna ba me san wuro ba male tumbo ga ti to go na ren kan me bi bu sunne ban la me gidi nan bi ba tora ba na taskuna me ti be san ha mi o be sa na ti bi no le ga ti
3: to go zama bele ni bo to go dong lu no no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne ini suru ya ba dingo ne da manga go jon bo to go dong lu no yo yo ge nebi hi usama dene zize bago jo utugu holen dene da titi nebe tege sobolu ne bali ye gwe o fala tumir ne ro rom dindima nabale da kejela dale pagal hong nebe chel da ga siya tikiwa nabli re rele pede u sobola ele hong da gali dale bi hi ulunu na ada baga de u sobola ane ta dene pai ru kon ra dambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor genum police fulukun botu ko donyo tomdune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu surodo
4: pinima pijana unu ya pesana de kanzi de bi yo ni pizim ku donnu ko jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalma da tang bodum no dale tugu ge wi odum inde zira jong na sama gwe pide donu dala fe du mayo tini di nisu du ya pa ni ne drama se kwane ga min vuna tege ku nel nan san nyungu ye besine ga dedem le parabia chichi ne besine ne mbazi bon ben san na ku yo wala kan bozi bu kan di bin zi yo ne se fe ku do mang dende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jamie to role pas albendazol ne bu kura la bulutu da barar ro hala hosdena paga du mana la bu tugu agita dine mem da bizim ya kuzim biza gudong nguro bez ku telefoa no kojole nyango ngube azuru beyalo ko domne erewu ya torole egubi abde vei bizim ko don yalu be biya yo ne be na ayale alim ben no pata bi le sele ko don ku ko en ge yalu gele bi ni ko jole nyangungu ba zuru be yalu yo kuku ba hala ho sedna ye halo ho ho ne do jone di o jamme go ku don bi ndir gbai ko kon e jando e banga ze galu lo yo ko biya duwo lo da harada to gota na de ne ndeze balzaz balak beda sama nyu ya poto mendre yo ne payara nyu ba he ubiye na ko yo bizim ni ko jole nyangu rube yo le taton do ze balak sama yo te gano da to ke bando ne te yak sama nyu tom do ne togo ge yo do mendez lo jong ne sama gbe pe da don da la fe do ma yo yo tini di ni se truya azusu no rodo
3: togo sama bele ni bo togo dong lu bono no mo da le minisi we yo jon ne do no da la fe do me yo yo ne inisu ruya ba de ngone da ma ngal go jon bo togo dong lu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo u togo ho le ne da titi ne ve te ge so bo lu ne bali ye go e o fala tomir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne ve chel da ge si ya tikiwa nabli reri le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai ru konera dambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbule ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru do
5: togo zama sobol wene baliye botu go ya gandai reon botu go don minisi wi jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu kono botu go don yige on bi hi u sama zi paga jo u dugo holen den da ti tini bette ge sobol wene baliye botu go yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo la raga jo u ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa na lo da lo le tikiwa mbaga ulo ne bechel mi zobola tumu kgalo la ramba chamie tom dune minis we jon ne tolo da la fi do meyo yo ni nisuria badam no no posu suru do
6: togo na chem nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba asenkon asenkon ya sanke gomna pipi ko pe ngo pa asenkon ya ne bna chem ba ko borbe nga asenkon ya mu bon sake blan yi to do atun koko pon to go do keti na du bois na du bois batte ma sanke na la pabana ka babie sa voilà kung maganga ke atun ya na banakati to kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon ki yo tsa malu awi lu pon lang makanya kuntong pon ki yi ke kai na chem de cha koma pon ba kai pra chem ba blan be na du bois koko blan makati de chem pon ya kung mai kinga tuma koko ya sanke blanti ngbambia ba kobado wida ala sake blang maketi maduba baya bangmanya ngbambia ya kedeti sanke na maketi boko bna che na makuf kwan ba kabna che bloko na che pona na makuf ba e bangmam pon nya bulum na che kati pipi ko pe ngbapo asen ya na bana che boko boro ba na ke asen ko ya
7: to gozamo sobro a wenti ba do fa de notro na tundoda pere na botoko dom suli I wouldn't be the Timbem to Gozamo de Alafia Chowrena. Nebumbamu Barangabandote, Mozena. Bozole, Sbatara, Soborwa Tung Fala, Togurnada, for Udiru Duna, Ede Wakuna Uludu, Ure, Mbombo, Falazu, Ndokurudu, De Uludu, Bangale Zamo De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera ba bangale rable na badala dede bi boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fiacha urena na umbamu barna bandote muzana bajo

0: 104.5.
1: Togo barani bi eso fe ina sara sara nzano akojina na sara sara njenu afa pinyo nya afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukroka bukan ye togo jama ni yela fie wonu togo a chen krepo patiso bo ye fere EDST4 ni ne koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo togoba jama kurwa pako jini nunu ni kurwo idingono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam pako fiba toreso ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukaso kana sono kere kurwo fieno usiyo convie do na yeshesheso na yede menembo bonatina buyonyini mani wofokpa bo yekoroshi bu fafte tanlebe buule fako nini jumambo bonatina buwi inso na yekrofa noanye chashi krofa mabo adena juman koroyo kebo bukroka yoni anino anenti mie gomna
2: population togolaise. La rougeole et la rubéole sont des maladies très contagieuses et mortelles. Chers parents, tuteurs et gardiens d'enfants, afin de protéger nos enfants contre la rougeole, la rubéole, les troubles de vue, les vers intestinaux et l'anémie, le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise sur toute l'étendue du territoire national une campagne gratuite de vaccination qui intégrera une supplémentation en vitamine A, le déparasitage à l'albendazole et d'autres vaccins. Du 24 au 30 novembre 2025, mobilisons-nous et amenons nos enfants de 0 à 9 ans au lieu de vaccination pour leur faire bénéficier de toutes ces interventions gratuitement. Le vaccin contre la rougeole et la rubéole est sûr et efficace. Message du ministère chargé de la Santé et de
3: Minima, Pijana, Ponoya, Pesaner Kandidebio, Nikpizim Kudon Kujolen Gurubeol, Pada Parabia, Pada Yolme, Kala Dawe Bolutuda, Torole, Chalme Dateng Budum Nodale, Togo de Uyo Domin Desire John Samago, Pidadon Dala Fed Mayo, Tinit Nistruya Paninetrama, Sepanagamun Vrataka Kunel Nansan Yungu, Vesinaka de Demle, Parabia Chichi, Nebesin and Bazibon, Benzanakuyo, Palakambos of Candy Beans is yo, Nesefego Domingende, Pahabins, Vitamin Anne, Sepole Jamie, Torole, Passe Albendazole, Nepokurala Bulutuda, Pararo Hala Hosadena, Pagadumana Labutugo Agitatin, and Mamda Pism Yakuzin Bizakudon. Nguro bez kutalfuwa nu kujole nyango bez rubele yo kudomne erewo ya torole egubia ba devey bizim kudonya lube bia yo ne bena ayale alimbe ne patabi lesile kudongu ko enge yalogale bien nu kujole nyango bez rubele yo kukugba hala hosdna ye halo ho ho ne dutone dio jamego yo kudombinde regbai pokone ejando ebanga segalo loyo kobia tuwolo daharada togotana de Nendeze balzaz balak bedes sama nyo ya potomendre yo ne payara nyo ba hayu bie na koyo bizim ne ko jole nyango rubeyole taton do ze balak sama yo te gan da to kebando ne te yak sama nyo tom do ne togo ge yo do mendes ni jom sama
4: ko togo sama bile ne botu do ngulu bono no modale minisi we jon ne do no da la fi do meyo yo ne inisu we ya ba dingo ne da manga ko jon ne botu do ngulu bono yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo to go holen de ne da titi ne betege sobolu ne baliye gweo fala tomir ne ro rom dindima nabale da kejela dale pagal hon ne bechel da gese ya tikiwa nabli rere le pedei sobola ele hon de galida le bihi ulunu na adaba ga de sobola ane tadene pai ru konra dambo ne tomir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbulize pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusu rodo togo zama sobol wi ne baliye botu ko ya gande yure on botu ko don minisi wi jonne to noda la fi do meyo yo ne inisuru ya padan ko ne taman gan kalu kono botu ko donyi ge on bihi u samazi baga joodu go holende ne daati tene bette ge sobol wona baliye potugo e opala ba aguzi fenake kunele no lurungu yenzin musugum fenake ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jooba ranga gadana pakale eya ne batle ba hongule sobole zama boezze kumuyo trole baga jelo tagesi ya tikiwa na lwata dala ulai tiki wa mbaga ulai ulai bekel mi zobola tumu kgalo la ramba jamie tumu.
0: Restez branchés sur la voix de Loti.
5: Ne zappez plus.
6: Togo na chem nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba a simple a simple ya 5 comme na pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chem ba ko bora ba nga a simple ya mu bon ta sa ke blan yi to do atin ko ko pon togo do peti na dumbwa na dumbwa ngwa te me 5 na la pa bana ka ba biye ni sa fala kung ma ganga ke atun ya na bana ka ti ko kan ja amon mon do na pon a wi mon ko ne lu pon yok to sa malu awi pon lang makanya tentang pon ki yi ke kai na chem nda cha koma pon ba kai pra chem ba blan be nda nda bua ko ko blan makati de chem pon ya kung mai kinga tama ko ko ya de san ke blan ti mbambi ba ko ba do wi de ala sa ke blan makati na du ba ko ya ba manya mbambi ya ke de ti an sa ke na makati ko ko bna che na makuf kwan ba ka bna che blan ko na che pon na makuf ko ba e ba mon pon nya bulu na che ke ti ki ko pe ba pa sa
7: to go zamo so bro a wenti ba do fa de no tondo da pere na botoko dom suli a wurin bi di timbem to go zamo de alafia chowre na na mu bamu bar nga bandote mozna bozole sbatara so bro wa tin fala to gur nga da ko dudiro duna e de wa ko una olodo wore ngbombo fala zo ndokuro du de olodo bangale zamo de zinda aba gala zamo kam benjeli ke takarwa telegas ko kon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede e boze do moe ozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fia chawrena na umba mu barna bandote nuzna bajo chawur ditu
8: ditu tugu jabiyam fu be yuali yalo e yalo bakka bi rebele kala to suole nyam bi yuali nyane kam mamre nam bana e te yalo bagdo bo tienni te be kuku be bamba yum bakka bir be bole be yum bagu bir ka fe tan gun te bre yen bi yuali yalo yo rebele yo amba to suole bre yen te fur ko ko yen bana mable po yen no mo fora yen som poru minister banyo la fi apo yen do namba bumde te wuri ko botte be to go mun kul bre kala te fa alay na tebre nge opo vitamin A albenazol yen tebler bo bomna ko bechele de daw ka marga pinle na ngana ka dan jur da pin tab natural len pinle bra ngamun nen ten ta ma ka grien tebre yam ba dal malete bi sampane ger bra ngam wa bre na mba bol ko ngwan ka bo bo tobel bol ko ban fergala le fala tebre te gumba nyo be jual po yorebel yalo ne po le te te gumba mom bo tian
9: togo yap jun jerm bak bu cheye nyogum bu furku tortem ko tan kon yen yu gbaro yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortem jun jerm bak bu cheye nyogu kala furku tortem ko tan kon yen yu gbaro yelo to togo ne mun no kul nang panyel mal ga pin le ndanga lobe de nyapul mon mal ga danga lobe bratra nga len pin le mba nga lobe ya sig nang ne bu wat ngay nang ku ciortum ku banata anjan nan ku be banna bambu tetem juun jer ku jan nan li yapo bu bu bortum ka dabr kala ka dabr tie ka te ngam ku won la bu nganni kalama bi te ngon yo mbak bu bortum juun jer te bu wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni mbabu wat ngay ni nyam bu ngan ka sera ko kulu lab ne tie ministre mbagnuante la fiapo yo no don mbala bale
10: togo ramba rumsa do tah ni ngi nitita yabum ni nga hanko ni mbuda jilli zems palu wena rido ol pora la ministre ni nga hanjet la fo wena mpa hra zuramba ntukana nya hra e camp ni mbuda rumsa do to zema togo kana li yame wa tuwa da pisila yobe ndeta ar jan wa tuwa arama yobe yum tuse yibla yum pisila yobe wakat kanga abna se ngi tira zaxa nsot ni mbuda ri ngi lab nam bang rumsa
11: tombe o jesus les gens se moquent de moi
10: luta sun ni nga hna zakfa wakat kang labna ko yam coupon ramba ya se bon wotone na yilit mahawata bi reeram soma de pamantou tounde yo wawanu rumsa luta ko yamba ko ni sibi ham kelo wotone wa ya togo ministere ni nga hanjeta la fo wa wenga mpa na zuramba
12: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudu bawdi di kay walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata palo din ama hikka ministere togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina worbe raw yilo e gure men limade andi ta wuro funo fotu to wana fa cendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jilake wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wari to fa sendire jonka tino de moddina jabembe del gure men fa be kokka den ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere da
13: to bara to go bi eso mun muti so ide tiji fa ko fiba de ka a se chembe na itungoni wo yela fienu ni imine mbe na bubuke suma jama kun ku kresika buba nanati awurunu na buma labari fa ko mun muti so papa kwanu Sara nunu icha ablanyoni njenche koju sara njenu ile chenche nilisangani menem baba ya urumnu na bukaya adina bukroshi yeno ni ngumuti sono bina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfameya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kurude ngumuti songu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asheshe mbe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke
14: Togolimba, nangun dut ninkam ning team na album ning touron kontom la fa wern jemske ala sawala pour dele togo ministre ning seyora ka la fa wern unana ozonamba tutiana tiyamba le tuning pour indépendant tune menekio dal pisila ayob dal ta tar jona tu odala ayob dal yum tusele yum pisi la yobana labna ci chefans arsa sodo bang ni son son bobenene yolo coup ce bi ni na wa kabon le coupon wakat kanga ce bi bamba yam na dekete ku ndira na gun dotna que ce fan pama encore le même la fe wern que den le tomati yamba samne ci zok bi di rab nu sey ka pama tum tour
15: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga nasar hando jirboran men jirboran ci ndi duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karairgo ministro kam hoggay de bore ga hambano aga bore yantunandi kam windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokacho karairgo diago kayan gaban kande kaydi mo ane hemadize dan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi limanti hina non se wal binde lokacho no manto ak kon bor hundo wodin maga bore din ilhim ki kubay kubay ya hanno kanganan mil fahamandi hakanti hemarizo doro a bandiga ligi ci se bor mal kan nir sayru indeera yiga hantum tirey ziga yim borku nogi tirey zo borga ga yamu bori kangana hankani kat yida a killay borku gudu wona killa dirum ko kari ko mil halle
16: ba yaga raga jibbi dronam dumi be ayda mo wulni da ini bambe be gilma bin dunuri iri in kairan iru wundu de to go buga bat gal bana timina wule mun da ban sa e troni da na dumi be ayda be mu ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg juri non nanan yeba tara nani biba ma wayna wule dumi be da man bisa salin da baba da yimbe men kasuna be be rare ba wuli sana barana ban bakke to wada ku kura na yenda bakke haare dini le bala ba de nar ba sakira wule kere na rum satu ko kibe ga rund bindin ran tumbo le bakke balin tin kakki ba yebe no bisa di bom na kasuna ba men san wul ba male

0: togo zama sobol wene baliye potu go ya ganda yure on potu go don minis wey jon no tolo da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne tama ngan kalu ko potu go don yi ke on bi hi u zama zi baga jo du go holin den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye potu go yo bala ba ago zi bena ke ko ne le nu lurungu yin zin musugum fina ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba chamie tomdune miniswe ijon tono dala fido meyo yoni nisuria padamno nono pozi surudo
1: togo ana chem nungu ke na dumbwa trete katenya fiba asempon asempro ya sanke gomna pipi ko pe ngwa pa asempro ya ne bina chemba beku borbe nga asempro ya mu bon sa ke blan yi to do atun koko pon to go do teti na du bo na du bo ngbate me sa ke na la pa bana ka ba biye sa fala kung ma kanga ke atun ya na bana ke ti to kan ja amon mon do na pon awi mon ko ne lu pon to yo to sa malu awi lu pon la ma kanya tun pon ki yi ke kai na chem nda cha koma pon ba kai pra chem ba blan be nda du bo ko ko blan ma ke ti de chem pon ya kung ma kanga ta ma ko ya sanke blanti mbambia ba ka bado wi da ala sanke blan makati na duwa ba ya ba manya mbambia ya ka ti sanke na makati ba ko bina che na makati kwan ba ka bina che bloko na che pona na makati ko ba e ba mon kon nya bulu na che ka ti pipi ko pe ba kwa san ya na ba na che ba ko ba ba na la ke asen ya
2: to go zamo sobro a wenti ba do fadi na toro na tun do da pere na botoko don suni I wouldn't be the Timbem to Gozamode Alafia Chowrena. Nebamu Parangabandote, Mozana. Bozole, Sbatara, Soborwa Tin Fala, Togurnada, Po Dudi Ruduna, Ede Wakuna Ulubu, Ure, Bombo, Falazu, Dokurudu, De Ulubu, Bangale, Zamo, De Zinda. Abagala Zamokum, Benjelike, Takara, Telegas, Bokon Bakawole. Na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale
3: moyeba moyebiaso nimba moshimba mon radio communautaire si se forme Yo na so sanganzo miti abrasan ningona ya radio nso ti kanshine toko kanshi amne da jamashi. Sangambo yosu kia fame ka labarbi wiesasu nebu ifama jama. Kane kurba fe labarbi wiesasu nefama jama ya kanshi fame kulini. Yemina nanyame fame, biti dama fame, yuko fame. Zoro zoro fame dama yenga menini wakere ya koko. Yekurwani yesurwano iti iyiko yanu tuye shirebe berbe ni ikuro yue kanda ni yesurwa ni yue dalili ni yekurwa yeshirema bibako chiyama nyeme idibu wafokwa yerebe tuko trifye nungononi nyeme mea wiripa punifo kere punifo nyeme iwe dendemye dekebe okwenine nyeme yue dalili ye nimbam ni yeshimbam bibu dokti awuru nyawabi ebri nyeme imabulafye mea Imabu lafya ni ime etana lafya. Ya kare kwa kwa tisanga wa nyime ime lafya. Nimbam, nshimbam. Ahimbo yosu kia mea katashiki kirisu yenga iti ninge mini labari. Kaishi wa Musa beba yufri kranjia. Iti ninge ndere tafo tofo. Sume labarka ibuenyo finisa. Mwene mbo shimbere ni inaso. Gonsu dolen zara gonsu duwana do dikebe eto ajanani Yunga bwe kikirisu ni zweti fofuya Nyosu ni ni zwenti bri ama fofuye tatano fakwa ijadika Nimba mshimba mwakaka kwe nyari Obwilamba yenga bulanzwe Ofa bulanzwe afa obwilamba penturele Isume kare labarika jandi Dikebe yenye labari, eti labari ni kurudia hormedo ya kurufira hanyi lambansu. Abra ngwana, abra mochwe ni nyo, ngweni mochwe, abra na niku. Yedama shi ne yu amanshe. ayini ti shebo labariya la moya tembo non kema tembo no ke bo ankere kon kon shegere de ke bo tubu dole jada mo koshi jisan yanga jada mo koshi njabye jada mo koshi ya yale ini jisanu barani biye som awufo amido yanga dongi ini jama kere kon koni nayabo koshi koto yeshua kwa ko unwe yabo jole bere sutembo no fin na fa radio communautaire la voix de loti na wobo ya kere kwakwati shegwere tama yanga bakere sanga wakoto fomborobara ni biye sodo sukuru kabo bo ya kere kwakwati shegwere nimba mshimbam na ware yemi biye yenema biye yegoro biye yetana fo be fere komna adam tilale dongoshi karamotela duana debweni wodwando ini drunya kwaki kanini drunya kwaki la fo abrasan ninzo yeshini yenema bieni egoro bieni odesa kwaso nyumale sarambe wono berani leblingona nyuma jwereni fako krefi nyono nimiti buro ini drunya kwaki ri docteur nzara docteur nimba mshimbam yekura yume sutroa yesu shire moya yesu tenge moya su yesu bo moya kere kwa kwa ti shejwere kede kebo tuyele yeniwa karmote la duan yini durunya kwa ki amma de cheni amma manani krefi mochwe yewe sutroa nyine nge mankere labari na kere kwa kwa ti kurotia amma yewe sutroa ashiramamde ndiensu yenge majama kere labari na dine kere kwa kwa ti kurotia ini shebo labar ni sukoma gadima na gadima uno de jama kreba ngofomborodo dangi di kabara ni biye so kere kwakwati yesu bo an kere kwakwati shegwere do ini labar ni isukoma yeshiwa nsala yao ini de jama talabia yaka ni moya kere konkoni jajati isa ni moya kere konkoni alasani ya nga kalalale ini de jama kere kwakwati kotu jisanu barani biye so bebo karmodika subon shejure ka de kebo tuya la me kro yue ni biye ni yetanafo karmote la duan ye yue sutra gbeni kofi ni de mban kere kwakwati ye subon shejure ye nga duana ufa biye na biye so bu ngambo shejure ni onde jama kere do duan barani biye so yali kojo ni de moya kere konkoni ye subon shejure basano ni jama konkon kere kofika ni de moya karebe bo bawle yeshua ko yao ini de jama karebe bo bawle kada mo ngisan ni de jama kare kwakwati ko jopa ini moya kare kwakwati yetoko bukan kare la basuna antia ko ko bledi yanga chanka dole yeshua an kare shejure na kare kwakwati kurutia yombo singale ini de jama kare konkoni ko ko mabe ko ko mabe yanga santini dole suman kare labare na de nan kare kon kon koroti yetana fo yombo singale yanga kumanu kumanu do ya suman kare labare na antia sumaila ni de jama kare kon kon be bo manya yeshua jagiti ko jo ni de jama kare kon kon ni be bo boni yetana fo yanga kwange boni dole ya suban kare shegure na antia akoda di ba budo akoda di yanga bado bodo rele suban kere kon kon shejure de kebo tuya fele ke shiwa karamote la duana ire ni durunya kpaka ila fo abrasan ni zo de sakwa so nzara fen nzara dokte ini durunya kpaka ma manani krefi mo chwe ye yi isu tro ye nge man kere la bare nantia danda ko kware ko ko ni de jama kere be bo tulondi ye shiwa abobien abobie abobino abobino ne de jama kere konkone bebo pado ridom yeshua jabo ako ini de jama kere bebo tulondi yetana fo baba komnaka ni de jama kere kwakwati bebo chiri yeshua ndabie so na mbuja na bujale ndabie so na buja ini de jama kere konkone bebo chiri jaba yeshua jaba kofi kojo jaba kofi kojo chiri do yetoko bukan la barisu nantia yau kwa kware ni de jama kerebe bo chiri do abonza jabare ni moya kerebe bo akwasu kojokan ide jama kare kwakwati bebo nyangbandi yesuman kare labare yeshiwa ata boroma ini moya kare kwakwati bebo tababu yeshiwa kankati ni ide jama kare konkone bebo shiranda yetana fo loshina ni moya kare konkone koto yengai ni moya konkon kare bebo tana degebule suman kare labare dona kare kwakwati kurotia kofi ikwe ini da jama karebebo kunyere yeshiwa kokora na kwali ini da jama karekwa kwati koto kwam aufabye ni moya karebebo mogu yetanafo jadamo bakati ini da jama karebebo nabugo ye nabugo dole yeshiwa aufo koshika ini da jama karebebo samti yenga santi bonfoso suman kare labari do nan kare kon kon korotia nyini labari ni toko bukaso yanga yeshiwa jadamu bakati nabulgo do ya toko bukan kare labari sudo nantia nashe yeshiwa nashaman salule nashaman saluni de jama kare kon koni bebotieko ya toko bukan kare labari sudo nantia kabe nyime do sune da ya supepe amma da kene ya koro wi sutra krefi moche yeshiwa yeniwa yetanafo be frenzo yanga komna adam amma dongo shi yanga karamotela duanale ini drunya paki amma da kene ya koro wi sutra ni de labare ya sumankre adena ya kare kwakwati kurutia nimba mshimba ma yetoko buka ankon konkre labare so yini yanga iti ashida labare ne da jama shi ne yomo ya karanshe bobo dika ufa bie ni de jama kare konkoni karamo alido kotwi ni moya kare dole karamo bawa ni de jama kare konkoni abukari koto yeshiwa mbobara mere mbobara jafoba yenga gadima boroma be kare konkoni busutia munofe koto yeshiwa goda wasua ufa bie shido boroma bekere konkoni soutien bono enfant noir le soutien bono nimba mshimba nibula moya nyinga mbebo dede tikano biwe fieri wia tori bere koroka bufa hi kada shini ahi sangani kabo de ashi bebrebe na biwe mbo nga shanyama yo kerebe yono korobe korono sanga biyeni yenabara yetanafo yeshiwa yeniwa jengina ajua befere abiba nidrunya kwa kiri sarambi wa shini

0: Miantango. Fon.
1: Kemo, ya jana si kwore ni. Bonenge mo si kwore so wale.
0: Fon.
1: Ma, asabla. Ni, asabla ni cha. Na, cha afe yati. Na asabla kwa fa cha ni. Asabla kwa fa cha so ang mani. Iko fa cha ba so ang mani. Wosuma cha no. Ndo, kimba ang mangba ni. Ngu asabla mwasa sala asabla. Ndo asabla kwa fun baka so. Funta baka so ang mangba ni. Kya afe na tine ukpye. Ukpye asabla nzuko. Wofeme na tima. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Uwangwa walo dime walo. Eh, I guess one to get a moy. Pew, as you got a no, I think it's here. It's here. Can you go? Let me more, Benny, I ain't.

ne fu maka yesu ko fu maka o fe lati kun ne ikare asaba baka zuro bo asaba se se en so ma kun o fe lati kun wo ngwa lo lo me wa lo wo ngwa ba lo lo me wa lo ba lo ba lo No, I just want to ask about what you mean. Over now, learning more than I have support Belengu. No, ma, because I want to be sunny. Now, I'm going to go to Bukoke Kitty. Just go, Jimmy Fama. No, hey, I said, No, yato de gemu. O fe nati boku. O ngwa ba lo ni me wa lo, o ngwa ba lo ni me wa lo. O ba lo ni me wa lo. O ba lo ni me wa lo. O ba lo ni me wa lo. O ba lo ni me wa lo. No. Kya du ko nyo fe nati? Asa wa di o fe nati? La ni me mo ba ni na ye

0: mien be a an si ke ba ta nyi ma so abu emba ko ni da wa abu emba ti kun peyan wo fe medika yan yo na bu yi abu emba na fa fitena bu nyin de fe me suma le gbe fe bu fe gbe fe nka lete ba yi abu ya fa se a fe ma ti ngbe fe no bu ko fie suna bu ko pu lampori bu ko kashi fie nu do ange mando a kokoro wanu bu bu lampori la ange ma ba se se bu tupo su chashi
1: to ba mbo nu de kale be ati bi ani na fie ne be so fre mu fre bangara amadu bangara e wo mo ko ati bi ani ne su su ko tv di ni su ko tv di amana bu ko ko pura bonza be so amana yo kun gbane boji akun gban ye mi atun zeno na amadu banganya nka shi no fa wa na o ba o fin zwa Walai gwanga gwanga na gwanga na alaha bila mu gwanga gwanga na gwanga na alaha walai jodi jodi na jodi na alaha walai gwanga gwanga na gwanga na alaha bila mu jodi jodi na jodi na alaha walai gwanga gwanga na gwanga na alaha
0: ndo na tima bakashina bolampori tukwa fe na fagi kuri

ba ba ke ni an mo se yan ba gbon ba tan hari do uruko awu mo ati nlo e ti e fo no hey na ba ke ya so ni na ba na ba na isi ka to o tin gwam kre tin gwam ke so an ma ni na zanga dika su ye chare na ba ke na isi ka to ama ama nko pesu na ba ya ba ke nko ko o ko no ya ya shin ti mu shi shi gwam na ba ke wu so no na bana tenge gwa mke bebe no chika eh ndugwe ofone wo mie kan gere kezo ba ku na shi de de ko kwe kom nyema de ya shi ya fetenu ama ba ku na ko be ni ya fetema ba bu ke ni ya shi jie ngule no de kanu ba huma ne na o fa shi o kwa kwa ni namba tan su ka ti ya fetene ba nyamfa film ba ku kuru nza ni kambeti ku na ba fa ti sonu bu ba fa ti shi ji shi na huma ndo bo shinje bem bem bem bem bem yo kan gba po nga ba ba mbaka le yo kan gba po nyo zu mole yo kan po nza zu yo kan gba pai nga to ba ngba tete fo le mi zu kwa ko ya zu ko an il ba ko la nu ngbre ba ka su ben bu ka fo atana ba kan zu em nia no de kan ba ngma na ba ko nya fa e bo bi ya ko ya hola da ngma o be me na ti ma sanga sanga le mwa be

ngawo nturu anguma no nyafa bieka wana afashi bieko na afashi no ofu makamse na mai kwatara batondo samba bajunu bantu kaka samba fa samba kungba kuro bana tiato ndetuka kahava bieka wane kanga mi manyo kanga mi manmi kanga mi manmi.

0: Oh, mammy and bear.
1: Yes, I'm sorry.
0: And she pay you now, Puruku rubber barn.
2: Yes, she might.
0: Cook for Fabara. Hm? For me, so cook for Jimza. Though, I say, I look at you, eat to room one, eat to share, eat to room one, eat to share, shame, Madame Duasu. Won't wait you do me. No, bo beso kuku fo banati so do
1: nambo benches kone na ku fo suka nyan ko afle kutukurum na babu tegefe bo ba juwa mo fa dan shiki mbumbri bo pe ba ka folo folo ba ti ma bo fa jom jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka jom na mbara ka ngwe ko si na mbara ka
0: ndo ko tu sunday so sunday ya sikoku fo sheti anguye o ngonje anatinyiwe kankan nga hm do to pak baby tamo nshima de kem fantipa na nyim le majabu nza njobu de kankan bu diona bu no ama kongwe bu do asura mbi nga ah nyini anatinyiwe na nga hm mankuru wa yidibe yoane na fana kwojo awru na anya koro na kun akun koro ni kwojuru na abebie koro ni na pak ni enu na afama ukere na butun sangabe o babaraki nyemba shini na anya bisaka anwo okoro nsu
2: nbo anu bere ni fa toro mfa mari ni ba mu soni no nyen shi kana o nka buku ni ngete o ibe nguku nya ku ngani o ngete sukuti toro ni fe no ni fa gini shi je sona ingrema nkiki ngete mba ni tio ngete mwana ti toro.

0: Matam Nada, if you want to buy a giant nearby, Egan, that's in the Uncle Uncle. Bakwa Bakwanu Ma, Betty Bakoyo, Syria, Cassia, and Gemma, by Gurindo. Fia alekin bedi ba gwirin do ni ekebe mu ya tinuka yi sa kan kan mewo she tara matam ni tara matam ba gina o fe nu afaji nda diga da diga yi namo nda diga da diga yi namo banda na yi namo ege ba ba da montani no be matam tefta nge bando a bedi aba ni matam ni pep ofa ba ko o che mani na ba o gina wo di gwen kweku o cha kan kan ga o di gwen kwen yo o cha kan kan ga nza so an gina ma ye ye ye ye Ndazi ga ina ma ndanga ina ma ngere ba ga montai ndo shirim ni fe ga ni ko ni ko do tine so nwa wonwa batamne ikon ka wo bukata na be bara ma wo bukasu fr fe fa fuk ni tu ko be shin vap ka ko to ra fr nya no ma filam suma bitabu na ni musu ko ingere ma na ni ma ba bonu yiri yiri fulane ba ni ba ni ngi me banka wo bukada na nzoa kan ninge koroma ye fanture nga na tineko ba ma wo bukasu bu ko gi urindo ba tuntu wo buka no wonya jari ba me fe me ya no ga bara ro ba wu mbam mba bara mna ba ko kuma nu na wu bara mbe fa ba wo buka nture ni ai bara mba sha de ke be wu no ba ka ye yere o igengbe tambu ngwengbe so ah wo buka ha ka tere tere ati mba ta ma ko kuma na bu ko ku kore a bu ko nka bara le kamba ma man shene kuri ambita ma dire na manka munya bita dire basa dire na me nodi o ka ta na buti subere iyo ka ka ma ma manka na gwebe na ndikram ubon buta ku ngani kai digwe nka na mo dire lanka dire na mi o o fe nu afaji ndadiga ina mo ndadiga ina mo ndadiga ina mo kegele ba mo da mo kare basa dire ma babu ke mbabala me te woshi ba nyagwele buso bu kwori ku ba gura wura ngirmani ba kakakakai tana wanu jina wanu hey bu bita gwendi yo ndazi ga ndazi ga inamo ndazi ga ndazi ga inamo bandanga inamo kege ba da mangani ku nga fa mesu nu kporo wati gweni firi bu ambala nyi gweni antini yo ka bu ni babu ke benzo nu do buma babu ken dire di gwen kerebo babu ken to ko wonje nudo to me bisabu kana an kwara mu koro nwi ka ye kwara enwe en ka bita dire fe ma kuku dire asobu an ko nja nya me dire ni diri an fun pere ni e ba dire ndi bekun na wi e bebere na nfe ba wuru ama ti gwen ni bu nga mu bata ma de dire ba ko uko shika bu kwon ni kuma kwara babu ke gina mba ma man she ni ba man she ni ba ba suru eh ama ndire me Bame, wadi, mazam suko, ibaski diwe, mazamabaram gya kwarensu. Kamba mangya na manzi rembe bunga ni bade. Tuba ingere ma fe no afagi. Tazika tazika inamo, tazika tazika inamo, batanga inamo, yege babu tamankari. Dabu su babu kesu so bele bele bele bele hal bafe fa ula ranungbele nuzo kien. Babu kayo soko kote. Tama ni barana ndo ya le kira ka ba meri yo. Gwinle baranle. No mo ba bien joué. Ba kretani fine. Tama afri atana. No bi se ka eni na ju gwe mbo kuna nti. No be no afagi. Nda zika da zika ina mo. Nda zika da zika ina mo. Batanga ina mo. Kege ba o da mo kare. Keni nyime de sere ngami, nyime de sere ngami. Na nga da zika ina mo. Bantanga yina mo kirkire babu da mon kani a shi kirkire bani en yi sha kirkire bani ka ya ne be kun ki sha kirkire bani ka to mini ben ci kirkire ban la ni mi wuti wo bu kana nyuma nyeme fi mama ma jari ka eh na man di fe me ya la ni ye man mam mam bom bom bam ba fo wer bari nga bu ko fo bla an ke babu ken ta biri ti guri do en gani nyanyi sha biri ti na nyi sha le Yengan tueso nanti yumana.
1: So, mami anu.
0: Yentango.
1: So, ndo, Musa, ndike le, jangpani. Ungo mbo angandi imo le. Sosu nati la bari. Naso abu ube so. So ube so na, iwu mbamu, mbamu ninyo. namba nka uno kwa kabanza mbako kanza soni ma ini kanzu kuti hoya tie niti anka unga bara hoya la jugu tie agene na izgu niya u wakai ni kanza anu nani kanya ntaka uluyo ni
2: nambu anu bena nchena batman kuna fa tuyinyumba ni bufri nyimbo wa uni ntara banu ba marie